sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: Delicanado, ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
1: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan,

0: Bibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
2: Big Sound.

Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
2: Good

0: health, rural bank, progress, our service.
1: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
2: Sancho Esteves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Camarineso. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yung sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
1: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies. Sa Big Sound FM.

araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Lopez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya.
4: Salvacion Limag.
5: C8, Pilar Village, Iñas City.
6: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati, lahat yun, nagpapalpitate ako, hindi ako makakatagal.
7: Pero nung tinry ko itong brown rice coffee na,
8: iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi,
9: wala na, wala talagang palpitation.
10: Tapos, nakakatulog ako.
11: So, try nyo, this number one coffee, Mark Cafe Brown Rice Coffee.
3: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores dito sa ating lugar.
12: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
13: This song is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Venular.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nga tatilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustom nga jet lag kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
4: Chibugan Big Break Request.
3: San Big Sound FM.
5: Big Sound.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins lang nga nga tutilibel, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-ustong nga jet-top kan ehersisyo. Venular, kagandang digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request
7: sa Big Sound FM.
9: Big Sound!

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Aga!

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Alright, don't forget Basta Batas. Later on at 2 o'clock is a public service legal program of Vanguard Radio Network. Aired every Saturday 2 p.m. on Big Sound, Big Radio and seen on 1PH, True TV and X. The topic for today would be ang kapangyarihan ng lupon.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa na 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ay, yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
4: Chibugan Big Break Request.
3: San Big Sound FM.
5: Big Sound.

0: in Tukigaraw City. This is 100.5
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Handog ng Vanguard Radio Network sa bayan. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
3: Magandang hapon mga kabatas. Nako, isa na namang Sabado afternoon. Mga kabatas, isa na namang pumalaman at makwelang pag-alam at paghimay po sa issue at batas ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang issue, madami ho sa ating kabatas ang nalilito sa kung ano ba talaga ang mga karapatan ng lupon. Alin dito ang sakop ng otoridad nila at alin ang hindi na. Samantala, mga tanong po ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, abangan po yan sa libreng payong legal. Issue at batas, atin pong aalamin at ihimayin dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama siyempre ang ating hagikik ng bayan, si Miss Jen Galvez, and ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Good afternoon!
4: Hagikik ng bayan.
3: Hagikik.
5: Good afternoon mga kabatas! Hello! O bakit may reklamo ka?
4: Wala.
5: Oh, yun. Buti naman.
4: Parang ako naisip na may reklamo ako.
5: Ay, kasi yung tono mo, hagikik ng bayan.
4: Yung may tono na nagre-reklamo. Hindi ganun yung tono na
5: nagre-reklamo. Hindi, nag-iisip ka eh.
4: Yung madalas na tono niya.
5: Hindi, nag-iisip si Attorney Edward. Ay, mga kabatas, magandang hapon po and welcome back. Uy, Rico John Ferrer. Yung palang ano, yung palang nakalimutan kong sabihin sa'yo na nag-birthday ka. Sana nagdala ka ng cake.
3: Okay. Hindi kasi yung cake ginagawa pa sa Baguio. So
5: ano flavor? Malamang
3: strawberry.
5: Hindi, ube.
3: Strawberry.
5: Ube. Ayan. Mga kabatas, Attorney Edward Chico, ang ating pag-uusapan ngayon, relate na relate yung mga kabatas natin kasi maraming mga
4: Yung mga mahilig makipag-away.
5: Hindi naman. Bakit ganun ka agad?
3: Ganun?
4: Oo, meron ako.
5: Hindi naman yun.
4: Yung chahin ko dati. Buwan-buwan, nalulupon eh. Lahat na inaaway yun eh.
5: Oo nga.
4: Diba, may mga ganun, laging nalulupon.
3: Parang hindi kompleto yung linggo pag walang naaway sa isang araw.
4: Pag hindi siya nakipag-away, so lagi siya sinusubog sa barangay.
3: O, tisuki na.
4: Oo. Yung naman isang barangay dati, di ba napanood mo sa Maynila? Ang pinalulupon nila, yung chairman.
5: Pwede ba yun?
4: Chairman. O, siyempre. Siyempre, pwede. Taga-barangay din yun eh.
3: Oo. Anyways. Pwede yun.
5: Yung lupon, yung sa barangay ba na yan, attorney, yung lupon, ang tawag ba dyan yan yung barangay justice? Tama ba?
4: Hindi, tawag yan. Lupon ng mga tagapamayapa.
5: Okay. Yeah. Pwede mo bang ano?
4: Kasi ang purpose lang talaga ng lupon ng tagapamayapa, as the term itself would suggest, magpapayapa sila, hindi ba? So nagpapacify sila, nagmimediate sila para magkasundo. Kaya alam, maraming mga member ng lupon, hindi ba? Sila pa nakakagulo eh.
5: Abusado.
4: Hindi sila magkasundo, nag-aaway lalo. Pero wag ko tayo mai-intimidate sa lupon, ano? Lalo na yung mga lupon na naiintindihan nila yung trabaho nila. Ang purpose lang po nila ay pagbatiin po tayo. Hindi sila korte, ha? Kasi maraming ganun. Ako, papabarangay ako, attorney. Baka mamaya mag-ruling yung barangay ng laban sa akin. Parang biased yung barangay, di ba? Huwag ko kayong mag-alala because at the end of the day, hindi naman po sila nagdi-decision doon sa pinag-aawayan ninyo. Ngayon, bakit ba kayo pumupunta sa lupon? Maraming functions. Unang-una sa lahat, syempre magkakapit-bahay kayo. Maganda na mapag-usapan muna sa barangay kaysa pumunta kayo sa korte. Diba? Pangalawa, magastos pumunta talaga sa korte at pati panahon. Pangatlo, higit sa lahat, gusto din nating mabawasan yung mga sinasampan na kaso sa korte na kung tutuusin, nakakapagpabagal din ng mga proseso.
3: Okay.
4: Kasi isipin mo, isang RTC halimbawa ngayon, may 1,000 kaso. Kaya pagka nag-hearing ka halimbawa ng January, minsan kahit na may continuous trial na tayo, walang magawa, susunod na hearing mo na March, hindi ba? April, hindi ba? So, if isipin mo, mamumuti na yung buhok mo, hindi pa tapos yung kaso mo. Hindi ba? Yung anak mo.
3: Nakapagpatawad ka na, hindi pa tapos yung kaso.
4: Hindi po. Minsan nga yung anak mo, hindi, di ba may joke nga niyan, yung abogado daw na.
5: Ay, no.
4: Yung yung abogado na nasa tagal ng kaso, yun ang pinanggastos niya daw dun sa anak niya para maging abogado na. So, nung naging abogado na, pumalit naman dun sa, siya naman ang may hawak ng kaso. Di ba? Ganun yung joke eh. Tapos itong anak ang ginawa naman, pinatagal niya rin parang pinang-aral dun sa apo. So, yung point natin, it's, we're very, very litigious. So, kaya nagkaroon ng Lupon ng tagapamayapa. Tandaan natin, hindi siya korte ha.
3: Okay.
4: Pag kayo pumunta sa Lupon, huwag kayong matatakot. Kung magamisa kasi, nakakatakot din kasi yung mga miyembro ng Lupon, minsan hindi nila alam na tagapamayapa sila. Minsan nga, nagkakagulo pa, hindi ba nangako sa sila doon? So, hindi dapat ganun ang training nila. Ang training nila, ay pagbatiin yung mga partido. Kasi alam mo na yung mga typical na Lupon, di ba yung mga itsura niya pagbabayad, kadalas may bilbinin. Yung mga makachismosa.
5: Grabe naman.
4: Diba, yun yung mga kadalasan na nasa Lupon. Tapos, minsan yung paglalaki lasinggero. Di ba mga ganyan, hindi ba? Huwag ko kayong matatakot. Ang purpose lang po ng Lupon ay pagbatiin kayo. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng sigalot sa barangay ay pumupunta sa Lupon? Well, kung civil case yan at kayo magkapitbahay, so definitely you have to go to the Lupon ano, para magkabati kayo. Kasi wala naman nakukulong sa kasong civil. So, baka naman mas madali magkapatawaran. Ngayon, kapag ang kaso naman ang parusa ay lalampas na sa isang taon, hindi mo na kailangan pumunta ng Lupon. Ba, murder, homicide, yung mga malalaking kaso.
5: Yung you don't criminal have to, case, ganun?
4: Na mabibigat. Hindi na mabibigat. Pero kung mga slander lang, kadalasan naman kasi ang awis sa barangay, mga slander lang kasi maraming chismosa dyan. Eh, diba?
5: Totoo naman.
4: Chismosa.
5: Away, so, kapitbahay.
4: Oh, may, yung tsahin ko na, kaya yun naging nalulupon kasi alam niya yung kwento sa buong barangay. So, in fact, hindi pa nga nangyayari, nahulaan niya na. Iba yun eh. Bago niya, pag na-chismis niya na, hindi pa nangyayari yun. Diba? So, lagi siya, totoo, lagi siya napupunta sa Lupon. So, ang purpose niya ay pagbatiin nga kayo. Ngayon, may mga kaso na jurisdictional requirement ng pagpunta sa Lupon.
3: Okay.
4: Ibig sabihin, kapag hindi ka pumunta sa Lupon, madi-dismiss yung kaso mo.
3: Kaparis so, na?
4: Oh, well, yung mga kaso na dapat dumaan sa Lupon.
3: Ayan.
4: Kagaya na nabanggit ko kanina, yung mga kasong kriminal na medyo maliliit lang, hindi lalampas na isang taon ng pagkaparusa, tsaka yung mga civil cases. If you don't go through the Lupon, ay madi-dismiss yung kaso mo sa korte.
3: Parang naging requisite na yun.
4: Requirement. So, paano ginagawa? Pupunta ka sa Lupon, kadalasan tatlong hearings yan eh. Di ba? Tapos pag hindi kayo magkasundo, ini-issue ka na tinatawag na Certificate of File Action.
5: Or yung CFA.
4: Oh, but interestingly ha, hindi kasama sa Lupon ng korporasyon.
3: Ah, hindi kasama.
5: Okay.
4: Kapag ka-korporasyon, alam mo, kaawi mo korporasyon,
5: hindi ka na kailangan dumaan.
4: Kasi kailangan natural persons lang yan.
3: Okay.
4: Pero ako, may mga kliyente ako na mga kahit korporasyon na nagdedemanda, minsan yung representative, pinapapunta ko pa rin sa barangay kung magka-barangay kasi baka nga magkasundo. Diba kasi malaking bagay.
5: Just for the sake of that, pero hindi siya talaga required sa law, attorney.
4: Pero maraming mga magaling din talaga na Lupon eh. So, may mga award din yan ha. May mga barangay
5: sa DILG siguro.
4: Depende na yun sa LGU. Depende. Like sa Quezon City, if I'm not mistaken, in fairness kay Mayor Joy, alam ko may mga award dyan yung mga mahuhusay na Lupon.
3: Paano pag kayong isang party dun sa barangay, nagdala ng abogado, pwede daw ba yun?
4: Well, technically, hindi naman din talaga bawal yung abogado. Kaya alam, minsan yung mga Lupon, ayaw nga nila may abogado. Kasi gusto ng abogado mag-away para may kaso. Sayang naman yung appearance fee, di ba? Sayang yung... But seriously, kadalasan, hindi talaga pinapupunta yung mga abogado kasi pag ando doon sila, minsan nakakagulo din sila, di ba?
3: Nakaka-intimidate din.
4: Although technically, parang hindi, wala naman ako nakita sa batas na bawal talaga. But I think they don't know. Pero may mga nakikita ko pumupunta rin yung mga abogado eh. Pero sinasabi sila ng Lupon na ano lang kayo, because basically dapat talaga yan, yung partido lang.
5: Halimbawa, Tony, sabi mo kasi, di ba, usually tatlong beses yan pinapag-usap. And then, kung hindi magkasundo, even after the third try, saka bibigyan ng certificate to file action. Paano kung halimbawa sa una pa lang, hindi nagkasundo, gusto ko na ng ng certificate to file action, ayoko na ng tatlo, ayoko na ng tapusin yan, pwede ba yan?
4: Minsan, mini-insist talaga din ng Lupon na tatlong beses. Parang, marami kasing ginawa yung batas na pwede kayong mag-mediate pag may kaso. Una, mag-uumpisa niyan yung barangay. So, sa barangay, kahit ayaw nyo pa lang sa una, talagang in-schedule nila ng kadalasan ng tatlo kasi balay mo magbago isip. Diba, minsan kahit magkagalit yan, pagka nakausap, nakarinyo mo lang ng konti, baka naman pwedeng bumigay din.
3: Nalambing mo.
5: Mainit pa ng una
4: Kasi kadalasan, diba, pag unang sultada, medyo
3: sultada,
4: mainit ka.
5: Talagang diba? Ganun yung salita mo. Mga salitang barangay.
3: Sabong.
5: Okay.
4: Dapat kasi hindi kasi sigit pag di masyadong alam. Tuloy, napapahiya ka. Pinag-uusapan namin dito, sabong eh. Gusto mong mamahiya, lumabas ikaw.
5: Sabongero ka? Sabongero ka?
4: Hindi ba porkit ginamit ko yung salitang sultan, ibig sabongero ako. Yung ba ang ibig sabihin ng sabongero? Pag
5: hello, Gretchen Pareto.
4: Bakit siya sabongero si Gretchen?
5: Oo, bakit?
4: Mo. Oh, hindi daw siya sabongero, sinasamahan niya lang dati si Atong.
5: Talaga naman, hiyang-hiyan naman
4: hindi
5: ako
4: naman
5: kay
4: siya, hindi naman daw siya nag-ano, hindi naman daw siya tumasay.
5: Okay, fine.
4: So anyways, yun nga yung sinasabi ko sa punta kayo ng barangay. O hindi kayo nagkakagay, tandaan natin ha, yung pong, yung katalungang pambarangay, yung doon po na tagapamayapa, ay applicable lamang yan pag magkabarangay kayo.
5: So okay. Kung hindi siya, kami ni Rico, magkaiba kami ng barangay.
4: O nga, kung hindi kayo magkabarangay, pwedeng ibang barangay, pero adjacent barangays kayo.
5: Makatabi. Meaning to say,
4: magkatabi. Pero ang bawa, malayo, ako ay nasa Luzon, tapos isa nasa Mindanao. May mga ganyan pupunta sa barangay kasi okay. They were hoping sa gagalit ngayon. Attorney, bakit ganun? Nireklamo niya ako sa barangay sa may Pulanggi. Iba, taga saan ka ba?
3: Correct.
4: Taga Ilocos, magkalayo.
5: Malayo,
4: so hindi na po applicable ang lupon doon.
5: Saan na dapat?
4: Hindi, wala. Diretso na. Ngayon ang tanong natin ganito, kapag ikaw ay pumunta sa lupon, makita mo, ginawa yung batas para magkaroon ng pagkakataon ng magkasundo.
3: Okay. Yeah.
4: So yung una, lalo na kung civil case ito, di ba, dalaan barangay, hindi nagkasundo, nagsampa ng kaso, di ba, may certificate to file action. Pagdating sa barangay, during pre-trial, nire-refer pa yan sa mediation. After pre-trial, nire-refer yan sa mediation center.
5: Baka sakali kasi.
4: Para pwede pagkasunduan pa rin.
3: Okay.
4: O pagkatapos, pag hindi pa rin nagkasundo yan, dumidiretso na to sa judge. Para pinagkakasundo pa rin sila.
3: Doon
4: so maraming pagkakataon talaga ang dinisenyo ang batas para magkasundo.
5: Kasi nga inaavoid po nila yung ano, yung file ka ng file sa kaso. Dahil ang dami na kaso sa korte.
4: Maraming kasi talaga yung mga kaso sa korte. Minsan pa nga, di ba nagagalit yung korte, lalo na yung mga nagpapautang. Ginagawa nilang collection agency yung court.
3: Correct.
4: So lahat ng mga tumalbog na cheque, demanda sila ng demanda, nagagalit din ang korte kasi may marami naman sila inasa.
5: Halimbawa, attorney, nagkasundo na kami. Okay na. Okay na kami ni Rico dyan. Sige, hindi na kami magdidemandahan. Legal ba yung kasunduan na na-form because of the intervention ng lupon?
4: Oo, it carries weight. Ano, pagka nagkasundo kayo, edi syempre, merong ano yan, merong ika nga ibasihan. Ano, kasi kinakailangan ay susundin mo yan, hindi ba? Yun ang pagkasunduan ninyo.
3: At pag hindi nasunod,
4: edi syempre, you can always go to court dahil nga syempre, hindi na isunod.
3: Yun.
5: Ayun naman pala eh. O, so, malinaw mga kabatas, yung mga mabibigat lang na criminal yung mga civil cases, yung mga magagaan lang, less than one year.
4: Criminal cases, yung mga magagaan lang.
5: Oo, yung mga magagaan lang sa criminal cases, ang pupwede po na i-hear sa lupon. Pero yung mga mabibigat na, hindi na po yan pupwede.
4: Kadalasan yung mga ejectment yan, mga ejectment cases, di ba?
5: Utang.
4: Yung upa, okay, mga utang, hindi mabayaran.
5: So, pero wala naman silang karapatan magparusa, di ba?
4: Wala, hindi sila nagdidesisyon. Yun nga ang isang gusto kong sabihin sa taong bayan, mga taong bayan.
5: Kakala mo naman to, grabe. Ano to, senator?
4: Sampu-sampu lang ang nanunood.
5: Uy, grabe ka.
4: Ganito, ano? Gusto ko lang sabihin sa mga taong bayan po, sa mga nakikinig sa ating mga kabatas, natandaan nyo po, hindi po korte talaga ang lupon. Again, inuulit-ulit ko yan. Huwag kayong matatakot, hindi porkit pinalupon. Iba nagagalit. Pinalupon ako, attorney, paano gagawin ko pang hindi ako dumalo? Baka mamaya matalo ako. Hindi kayo matatalo. Dahil pagkakasunduin lang kayo. Ngayon maraming nagsasabi, nagkakasundo lang pala, hindi lang ako pupunta. Kaya lang, it's your choice, pero wag nyo sayangin yung pagkakataon na magkaroon kayo ng oportunidad na makipag-usap. Kasi, alam mo, sa totoo lang, ako lumaki ko sa paniniwala that all feelings are actually legitimate.
5: Correct! Yeah.
4: Kumbaga, minsan nakala natin, tayo lang yung nasaktan. Minsan nasaktan din yung kasama mo eh.
5: Uh-oh.
4: Kinakailangan lang
5: ma-recognize. You do not just invalidate.
4: You do not invalidate.
5: Tama naman.
3: Paano naman yung mga barangay officials o miyembro ng lupon na imbis na pagbatiin parang tinupush pa
4: kasi diba? Nananakot sila. Well, pwede mong ireklamo yan ano, because that could be a ground for an administrative sanction against them kasi hindi naman trabaho ng lupon yan eh.
5: Kung meron kayong reklamo naman po sa mga lupon or sa any members of the barangay, pwede nyo po silang ilapit sa DILG kasi under po yan ng DILG. Attorney, Attorney Last na lang, kung halimbawa bang kasi yung may naglalapit sa atin ng tulong na yung utang sa mga pera-pera, hangga may amount ba yan? May specific amount ba na ito pwede lang dito sa Lupot? Ito or totally hindi?
4: Basta magkabarangay kayo, pwede kang pumunta ng Lupot, lalo na kasi kung civil cases nga lang yan, at magkabarangay kayo at wala namang kulong dyan, baka pwede mapag-usapan. Kasi sayang talaga yung pagkakataon, hindi ba? Kung hindi mo dadaan sa Lupot eh.
5: Tama.
3: Para mas konti na yung mga kaso na hawakan ng
5: korte. Paano kung yung nasa Lupot din yung kinakwestiyon, may kaaway mo?
4: Of course, mag-i-inhibit siya doon, hindi ba? Pero,
5: hindi siya pwedeng sumali sa...
4: Madalas na nangyayari talaga yan. Minsan nakakaaway mo yung sa mga
5: barangay, Lupot.
4: O, kasi, yung mga minsan yung mga miyembro ng Lupot, hindi rin natin mapipili ng tama. May mga miyembro na, chismosa halimbawa. May mga ganyan, chismosa na miyembro ng Lupot. Alam mo yun, yung medyo babae na maliit na mataba na...
3: Grabe!
4: Tapos, yung buhok, hindi na siya shampoo. Kadalasan ganyan yung mga itsura ng Lupot. Alam mo yung talagang nasa barangay. Alam mo yung ganun.
3: Pero nakakatuwa sa may bandang Sagada yata, yung kung yung nagkakamali. Ang mga Lupot taga-pamayapa nila, mga matatandang babae. Na naka-vest sila tapos may hawak lang ng pamatpat.
5: Stick? Okay.
3: O para kung may magpasaway, yung mga elders talagang...
4: sila na susuweto.
5: Alam mo, merong Africa... Before we move to our TikTok, there's an African proverb. Mm-hmm. It says, speak softly and carry a big stick. Diba?
3: Ibig sabihin
5: nun, ayos ka lang, kalma ka lang, you don't have to pick up fight kung hindi necessary. Pero, huwag ka umurong kapag meron. So, I always carry a big stick.
3: Oh, wow.
5: Anyways, Rico Jan, but I didn't say speak softly.
3: O, di ba, pinahamak mo rin yung sarili mo.
5: Ayaw ako sa'yo, Waldo. O, TikTok na tayo.
3: Alright, sige mga kabatas. Isang minuto, bibigyan po natin ng mga salita o phrases si Atty. Edward Chico para i-relate niya sa batas.
5: Tignan natin.
3: Para po sa ating segment na tinatawag na TikTok. Alright, so timer
5: starts now.
3: Tanod.
5: Moy.
4: Tanod. Oo, yan yung pagbabantay sa barangay, di ba? Yan yung mga nakachaleko, tapos meron silang nakachaleko yan. Tapos meron silang batuta. Madalasan batuta.
5: Ayun na nga, susunod ko na sana, batuta.
4: Batuta.
5: Ayan.
4: Isa. Makalay basukot yan, may malaki, may maliit. Ayan. Yung batuta ko, malaki. meron sa may malaki
5: talaga. Isa, Atty. Chico.
3: Barangay Hall.
4: Barangay Hall, edi, dyan nagdaos ang mga barangay. Yan yung opisina nila.
5: Okay. CFA or Certificate of Action.
4: Certificate of Action, kailangan mo yan kasi madidismiss yung kaso mo sa korte pagkawala.
3: General Assembly.
4: General Assembly. Assembly yan ng mga general. Ibig sabihin, general yung mga tao.
3: General yung mga tao.
4: O, ano pa?
5: Cap.
4: Ano?
5: Cap.
4: Anong cap? Sumblero?
5: Sikap.
3: Ah? Sikap.
4: Ah, yung si Kapitan. Di ba si ano yan? Si Bong Revilla. Di ba meron siyang TV series siya yung cap?
5: Hindi na yun.
4: Tapos nakulong siya. Nagnakaw sa flood control, allegedly.
5: Ito naman.
4: Allegedly lang.
5: Allegedly lang po. Uy, mga kabatas ha.
4: Hindi pa siya guilty.
5: Oh, yes. Tama.
3: Allegedly. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapitan at kapitana sa buong Pilipinas. Okay. Mga kabatas, ito ha, kabatas natin na lumapit sa Basta Batas Online Edition dahil sa palpak na investigasyon ng police.
4: Okay, palpak naman pala
3: Ano na kaya ang status nito? Abangan nun natin yan sa libreng payong legal dito lamang po sa Basta Batas.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
8: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
3: Alright mga kabatas, kayo pa rin po'y nakatutok sa inyong panghapon na programang Basta Batas. At ating text line, huwag kalilimutan, 0939-431-1244. Ito na, libreng payong legal para po sa ating mga kabatas. Ito, ang unang problema, napakahaba nung binigay niyang problema, ano?
5: Ganito muna ang gawin natin. Habang si, ano, siguro skip that part muna, yung question na yan, because masyado po siya talagang mahaba mga kabatas. Para siyang sulat. So what we're gonna do is, I'm gonna have, Kali, can you please, can you please summarize itong tanong na to? Pero bago po yung questions natin mga kabatas, if you remember, meron pong palagi kami sinasabi dito na Basta Batas online edition, hindi ba, Attorney Rico Jan? Mm-hmm. Every Tuesday po yun ang hapon, ang schedule na po natin is 4 o'clock, okay? From 2 to 4 sina. From 2 o'clock, ginawa po nating 4 o'clock. Mm-hmm. And it was in this segment po, in this program po, sa social media lang po yan kasi, kasama po natin noon si Attorney Alex Erese. May tumawag po sa atin, may humingi ng tulong regarding dun sa anak niya na nakipaglamay at hinabol, may nakaaway, hinabol ng panaksak ng kutsilyong malaki. Hindi naman, thankfully, hindi naman po mga kabatas namatay. Hindi naman kasi nasaksak. Pero hinahabol siya, maraming nakakita, at nakunan pa ng video, yung may hawak ng pangsaksak, hinahanap yung lalaki, pinuntahan sa bahay. And then ngayon, ang problema po dito, ang naging problema po dito, nung dinala na po sila sa presinto, nung nagpunta po sa presinto yung magulang, hindi nga po tinanggap nung police kasi yung video, kasi sabi parang trespassing lang yan, hindi siya talaga evidence. Panoorin po natin muna itong video na to bago ko ipagpatuloy yung update tungkol dito.
9: Ha? Ay, patay tayo dyan, nawala daw yung wallet.
10: Pane, tawagin mo pane yung barangay doon, pulis!
5: Ayun, so doon sa video na yun, nakita nyo, kinuha niya, nilabas niya.
3: May panaksak ka
5: na? Oo, nilabas niya yung kutsilyo. Kasi ang nangyari dito, attorney, nung inilapit nga sa atin to, yung po kasing pulis, yung investigator dyan sa Santa Rosa, ang sabi sa kanya, hindi, pumunta ka muna ng ano, ng barangay, ng Lupon. Tatlong beses kayo mag-meeting at kung ano, saka kabibigyan ng certificate to file action, saka kababalik sa akin. Mm-hmm. Ang sabi nung ano, so hindi ngayon, in other words, hindi nahuli yung may dalang kutsilyo. Hindi rin pinakita yung video na yan, hindi rin tinanggap ng pulis kasi ang sabi, ano lang daw yan at issue ng trespassing. Kahit kitang-kita mo, attorney, dun yung kutsilyo. At ang sabi, hindi rin naman daw nasaksak. So, hindi rin namatay, hindi nasaksak, dun ka na lang muna sa barangay. Lumapit nga po sa atin, sa Basta Batas Online Edition at sa tulong po ni Attorney Alex Erese, binigyan po ng instructions na bumalik, na yan is not qualified anymore. Kagaya na pinaliwanag ni attorney kanina. Criminal kasi na yan. Di ba, attorney? Attempted murder. Ang tawag dyan, di ba? Tama ba?
4: Okay, paliwanag muna natin.
5: Ay, wala siyang mic.
4: Paliwanag muna natin para maintindihan natin maigi, no? Unang-una sa lahat kasi, pwede bang aresto yun ng polis on the basis of the video? So, yun yung unang-unang tanong doon, hindi ba? So, tandaan po natin, pwede lamang pong aresto yun ng polisiaan nang walang warrant. Kapag nakita niya, may personal knowledge siya na yung krimen ay ginawa, kagagawa pa lamang, or gagawin pa lang. So, ibig sabihin, may personal knowledge siya na yun ang nangyari. kadalasa pag meron ng mahabang panahon ang lumipas at saka ka pumunta sa pulis, hindi mo na sila pwedeng pilitin talaga na mang-aresto. Bakit hindi mo sila pwedeng piliting mang-aresto? Kasi by that time, ang remedy mo na is not really to go to the police to ask them to effect an arrest. Kasi nga, hindi na siya papasok to sa warrantless arrest na valido. Kasi matagal nang nangyari eh. So magiging remedy mo niya yan kung magkapitbahay kayo at maliit lang yung kaso, eh tama naman na pumunta ka sa barangay, hindi ba? So syempre, pagpunta mo sa barangay at yung kaso nyo ay hindi naman lampas na isang taon ng pagkakulong, eh pagbabatiin kayo kagaya na idiniscuss ko kanina.
3: Correct.
4: Ngayon, kung ang kaso naman ay mabigat, because in this case kasi, pwede mo sabihin attempted homicide for example, or even attempted murder,
3: yes.
4: Hindi ba, na napigil lamang, hindi ba? So, if that would be the case, lampas isang taon niya, pwede ka nang dumiretso sa piskalya.
3: Okay.
4: So, magpa-file ka ngayon ng tinatawag po na complaint affidavit para magkakaroon ng preliminary investigation. So, that should actually be clarified. Ha? Again, ulitin ko, ha? Hindi ho porkit may nangyari, eh, automatic, pwedeng arestuhin ng polis. Pwede ho yan arestuhin ng polis kapag katatapos pa lamang. Kasi pagkakatapos pa lang, tapos biglang magre-responde sila, mag-i-investigate sila, kadalasan sa investigation nila, magkakaroon sila ng personal knowledge that it was committed. At tapos, base doon sa mga datos, maaari silang mang-aresto. Pero pag tumagal na, mahirap na i-justify po yung tinatawag na personal knowledge at katatapos pa lang. Eh, matagal nang nangyari. So, yun ang gusto kong i-clarify. Hindi ko alam sa kaso na yan, kung matagal na silang nakapunta sa police.
5: Kakatapos lang, attorney.
4: Okay, ngayon kung kakatapos pa lang, ganito naman yung gagawin dito, ha, di ho ba? Eh, hindi na nga na-aresto ng police.
3: Okay.
4: Ibig ba sabihin, wala na kayong laban. May laban pa din kayo. Pwede naman kayo magdemanda na nga doon sa piskalya. Ngayon, ito ang magandang tanong. Papaano yung video?
3: Yes.
4: Kasi nagiging issue yung video eh. Sinasabi nyo kasi sa akin, kitang-kita doon may kutsilyo eh. Bakit sinasabi? Trespassing lang. Linawin natin, unang-una kapag ka may video, hindi ho automatic na admissible yan as evidence. Akala kasi ng mga tao, pag ba may video, automatic na evidence yan.
3: Na to,
4: hindi, kinakailangan i-present mo yung taong kumuha ng video.
3: Ayan.
4: Oh, 'di ba? Kasi halimbawa, ito nakuha ng video, hindi naman alam kung sinong kumuha.
3: Correct.
4: Yung possibility na hindi yan ma-authenticate ay napakalaki. Baka mamaya spliced 'yan, hindi
3: okay,
4: ba? O pangalawa naman, bukod diyan, pagdating sa korte, pinipresent mo rin yung kumuha ng video. Pag hindi mo na-present 'yan, hindi yan pwedeng tanggapin. Kasi nga nagkakaroon ng issue sa tinatawag na chain in custody.
5: Yes.
4: Ang video kasi given the technological breakthroughs that we now have, pwede mong i-manipula. Pwede mo may AI na nga ngayon eh.
3: Correct.
4: So which is why hindi mo basta tinatanggap yan. Ngayon yung allegation naman ng police na trespassing, on the basis of the video lang, hindi mo rin pwedeng sabihing attempted murder yon dahil may dala siyang kutsilyo. Diba? Hindi mo rin pwedeng automatic sabihin na yun ay sinaksak. Kasi pinakita lang doon pumasok na may hawak na kutsilyo eh. So at best siguro, pwedeng sabihin mo nagkaroon ng threat, hindi ba? So ang ibig sabihin, on the basis of the video itself, hindi mo pwedeng sabihin may attempted murder. Kasi nakita mo lang may hawak ng kutsilyo pumasok sa bahay tapos nawala na eh.
5: Okay, paano kung attorney?
4: Paano, sige.
5: Paano kung ang reklamo kasi ng nanay is hinahabol yung anak niya
4: ito na nga kasi binanggit siyang kanina. Ito nga sasabihin ko. Ang magiging basis mo hindi yung video, kundi testimonial evidence.
5: Testimonial evidence.
4: Testimonial evidence. So dapat ang ginawa nila nung pumunta sa cell police, nanumpa sila na ito yung mga nangyari, ayun, pumunta kayo.
5: Attorney, yun nga daw rin ko dyan. Unfortunately kasi hindi sila pinanumpa nung police when the incident happened. At attorney, may dala silang witness, hindi rin tinanggap pa nung police, nung investigator kasi kamag-anak daw.
4: Ang problema kasi that becomes to another issue. Of course, you can hold the police liable dahil parang ang nangyari, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. But at the end of the day, it doesn't prevent you from filing a case.
5: Yes.
4: Kaya lang, wala na tayong magagawa. Hindi nga inaresto. So ang gagawin mo, magpupunta na talaga sa piskalya. Magsasampa ka ng kaso. Sasabihin mo, attempted murder. Ngayon, anong gagamitin mong ebidensya para sa complaint affidavit mo para malapas mo, mapalabas mo ang attempted murder? Yung video, importante.
3: Okay.
4: Kaya lang, that video is not enough. Kinakailangan magbigay ng affidavit, mag-execute ng affidavit, yung kumuha ng video, yung may-ari ng phone, yung talagang kumuha.
3: Paano pag ayaw niya?
4: O pag ayaw niya, magiging problema, hindi yan ang magiging admissible. Yun nga ang problema sa video. Pero kasi tayong electronic evidence rule.
3: Correct.
4: Or rules on electronic evidence na hindi porket tinunan ng video is automatic na admissible siya. So that's very, very clear.
5: The same is true for CCTV, no?
4: Pangalawa, bukod naman doon sa video na yun, marami pa namang ebidensya, yung mga nakakita.
3: Yung mga so, nandun yung sa

0: nalinaw na ganyan ang pagpapaliwanag diyan. Yung mga pulis na gumawa ng mali, kung sa tingin mo ay talagang personal ka, hindi nila ginawa nila, pwede ka magreklamo sa PNP because that could amount into an administrative sanction. But that is another story. Eh, kung di ka makamove on, dinimanda mo yung pulis. Kaya lang right now, dahil hindi na nga nahuli, hindi mo na pwede ipahuli ulit. So kailangan magdemanda ka na ng kaso.
1: Okay. Ang kagandahan po nito mga ang ganda ng paliwanag ni Attorney Edward Chico. Ko, diba, another splice natin yan na Ayn. As I've said po, yung update po dito, nakausap na natin kasi yung both the investigator at saka yung nanay na nag-complain. So, kinausap po ng Basta Batas yung investigator sa Santa Rosa at pinaliwanag po namin nga kagaya rin po ng sinabi ni Attorney Chico na dapat po may proseso, dapat dumaan sa tamang investigation process, hindi po ba? So, long story short, yung investigator po na yon nakipag-cooperate po sa amin at pinatawag po ulit yung mag-ina and then inadmit po yung kanilang sinasabi at eventually tinulungan po sila na makapag-file ng kaso hinggil nga po dito sa issue na to. So yung pong nanay na nagtiwala sa Basta Batas, thank you for trusting us, at yung pong investigador na muntik-muntikan ng kakasuhan ng admin case sa PNP hindi nakakasuhan kasi nga actually nilibre pa niya ng pamasahe.
2: Bumawi.
1: Saka binigyan pa doon ng pangmeryenda, ma'am. Binigyan po kami ni Sir ng pangmeryenda.
2: O, diba?
1: Oo. So, kung meron po kayong tanong o nanghihingi kayo ng tulong na meron kinalaman sa legal, ang aming pong Basta Batas helpline ay 0939-431-1244 o kaya pwede nyo po kami i-message sa Facebook, YouTube, TikTok. Okay? Yeah. Rico John, next question. Okay. Ay, may caller ba?
2: May caller na tayo?
1: Wala pa. Oh, sige, nire-ready pa lang. Okay, ikaw dyan.
2: Parang nawawala lahat dito
1: nawala lahat yung tanong. Nawala lahat yung tanong.
2: Paki-check na lang natin.
0: Ayan, okay. Meron pa ba?
1: Alright, meron, attorney. Oh, okay, Rico dyan, go ahead.
2: Sandali. Mm. Ito. Ang sabi dito, natanggal po kami ng kasama ko sa trabaho, dahilan lang po na nag-TikTok po kami. Galing kay Kelvin ito. Ano daw ang pwede nilang gawin?
0: Well, unang-una sa lahat, bakit nga man naman kasi kayo nag-TikTok? Baka yung... Tapos yung TikTok niya pa, yung may koryo.
2: Oo, diba?
0: Hawak mo.
1: Ang pangit. Bawal ba yun?
0: Hindi, ang problema kasi, syempre, pag may trabaho ka, hindi naman pwedeng mag-TikTok ka. No? Lalo pa, ang TikTok pa, ang problema dyan, hindi naman yan para isang minuto lang. May practice yan, nagkakamali-mali yan, paulit-ulit yan. So, kung nakaka-apekto sa trabaho mo, pwede kang maparusahan. Ang question lang, would that be enough? Natanggalin kayo, hindi ba? So, ano ba ang mga standards na ginagamit? Una, depende sa nature ng work mo.
2: Okay.
0: So, yung pag-TikTok could actually amount to removal from the service. Halimbawa, nurse ka, di ba, may operasyon, doon ka nag-TikTok ka. Alam mo yung gunting? Daladala mo yung gunting. Hawak mo ang beat. Di ba, hindi naman pepe. Buksan mo, papasukin mo. Habang inooperahan ng surgeon. So yung pag-TikTok mo, that could amount to an acquittal. Pero kung halimbawa naman, maayos ka naman magtrabaho talaga, at nag-TikTok ka lamang, baka pwedeng masuspindi ka lang, or baka pwedeng ikaw lang ay may parusa lang na maikli, mamaliit.
2: Pero
0: diba?
2: Ito, natanggal siya.
0: Kasi pag tinanggal ka, kinakailangan kasi commensurate yung nagawa mo para mag-merit ng pagtanggal. Kasi ang nakalagay sa labor code, you cannot be removed from your work unless it is for a valid cause.
1: Diba? Pero ito, attorney, tinatakot to sa, teka, basahin ko yung buong ano niya.
0: Iba
1: kasi
0: pa ba yan?
1: Tumatawag kami dito sa kanya pero hindi na siya nasagot. Okay.
0: Sige, let's go.
1: Pero gusto niyang kausapin sana si attorney Aine. Ito, basahin ko. Pinagsulat po kami sa type writing ng resignation na kusa kami nagre-resign. Tinakot po kami kaso wala po kaming proof na tinakot kami.
0: Okay, unang-una, bakit mali yan? Ano? Kasi pagka ikaw ay nag-resign kasi, hindi ka na makakakuha ng separation pay.
2: Mm-hmm.
0: Kasi you do it voluntarily.
1: Oh, no.
0: But in reality, hindi talaga sila pinag-resign, sila'y tinanggal. Iba yun, ha?
2: Mm.
0: Tandaan po natin, halimbawa, sa opisina, ikaw ay nag-resign.
1: Mm.
0: And you do it voluntarily. Ika nga ay talagang wala kang reklamo, pumapayag ka, nahiya ka, mag-resign na lang ako. Wala ka nang habol sa kumpanya kasi voluntarily you resigned, eh.
1: No.
0: O, kasi pagka tinanggal ka, kapag yung pagkatanggal sa'yo, it amounts to what we call an illegal dismissal, hindi valido, hindi makatwiran, hindi batas, hindi reasonable, hindi makabatas. So, maaari kang magreklamo, no? Either mapabalik ka, reinstatement ka, or makahimik ka man lamang ng separation pay plus

0: damages. Mm-hmm. So, diba? Ngayon, ang kaya ang ginagawa ng mga kumpanya, ang ginagawa, tatakutin ka, alam mo, kaysa tanggalin ka namin, mag-resign ka na lang. Mag-resign ka naman ngayon. So, sa mga empleyado, wag na wag yung gagawin yan kasi ang presumption, pag ikaw ay nag-resign, wala ka nang makukuha, hindi ka nang makakapaghabol. So, ang gagawin mo dito, patunayan mo na hindi ka talaga nag-resign voluntarily, na ikaw ay pinilit lamang, ikaw ay tinakot lamang. At pagkatapos, magpunta ka na doon sa NLRC. Bakit? Dalawa ang na-violate sa'yo. Unang-una, yung karapatan mo, yung procedural due process, hindi lang notice. Dapat nabigyan ka ng pagkakataon talaga na magpaliwanag. Eh dito, imbis na magpaliwanag, imbis na magkaroon ng investigasyon, imbis na magkaroon ng hearing, ang ginawa, ipinilit kang mag-resign, which I think is not lawful, ano, hindi makatwiran ito. Pangalawa, kagaya nga na sinabi ko, yung nagawa mo kasalanan, hindi naman yan dapat siya sapat para matanggal ka. But as I said, depende naman yan kung ano halimbawa ang nature ng trabaho mo. Halimbawa, nasa nagtataxi ka. Ikaw habang nagdadrive pa ng taxi, nagtitiktok ka, hindi naman pwede yun, hindi ba?
1: O kaya nandun ka sa tuktok ng building na sa crane.
0: Okay, ano kayo? Ano kayo? Yung Meralco ka?
1: Oo, yun sa poste.
0: Hawak mo yung mga kuryente. Buksan mo, papasutin mo. Diba? Yung mga ganun.
2: O kaya kakanta ka ng long, long distance.
0: Hindi namin alam yan, pang matanda na yan.
2: Wow, grabe naman po. Nakakainis naman.
0: Ang mga inaano namin, mga usong TikTok.
2: Mas matanda ka sa amin, energy ko. Kaya hindi ako sa'yo.
0: Hindi ko na alam yung telephone na yan. Hello, ang alam ko, alam mobile
2: phone. Alam niya yung title ng kanta.
1: Pero alam mo yung title ng kanta.
0: Oo.
1: Telephone.
0: Pero hindi ko alam yung kanta.
2: Wait.
0: Hindi ko pa narinig. Alam mo ko ba't alam ko yung title?
2: Bakit?
0: Eh kasi yung mga kagaya mo laging binabanggit sa akin, pakinggan ko daw. Hindi ko pa napakinggan. Pero nabasa, pero may lyrics na naglagay. Anong lyrics na sinabi mo?
1: Long distance.
0: Naging pamilyar sa akin. Sabi ko, parang yun yung sinabi sa akin.
1: Diba?
0: Pero hindi ko pa talaga narinig.
1: Hindi pa talaga.
0: Oo. Ano ka ngayon? Alam mo na naman.
2: Oy, hindi mga kabatas, meron tayong ano, caller, I think, may
0: alam. Let's go, let's go na. Ngayon na. Hindi, ayoko na. Gusto ko ngayon na eh.
2: Asensya na kayo mga kabatas.
1: May break pa ba?
0: May break pa tayo.
1: Alright, mga kabatas, mamaya, abangan na

un barangay e pwede B, hindi o C, depende kay ka. Alright mga kabatas, you're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga piling-himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood din po at napapakinggan ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM at sundan po kami sa Facebook, sa YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP.

0: ng Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas!
1: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwalaang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
2: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
1: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam, ibasta batas mo!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
6: Hello po sa mga nakikinig sa atin. Ito pa rin po ang Basta Batas. At alam nyo ba ngayong May 16 is tinatawag nila na, na-search ko yun eh. Sabi nila, today is National Love a Tree Day.
7: Alam mo, National?
6: National Love a Tree Day.
8: Hug a Tree.
6: Hug a Tree. Love a Tree.
7: Ano nga yung, di ba may tula dyan si Joyce?
8: Joyce Kilmer.
7: Sabi niya poem.
8: I think I shall never see a poem as lovely as a tree.
7: Poems are made by fools like me.
8: Na ginamit ni Lauren Legarda.
7: Only God can make a tree. Paano ginamit ni Lauren Legarda?
8: Oo, yung lunti ang Pilipinas.
7: So, ibig mo sabihin, ma-epal itong si Senadora?
8: Hindi ko nakaisip ng epal.
7: Hindi ko naisip, tinatanong ko.
8: Ganyan bagay.
7: Kung naisip ko, sana sinabi ko, epal siya. No? Sabi ko, yung ba ang sinasabi mo? Gusto kong linawin.
8: Sinasabi ko lang naman.
7: Linawin natin, yun ang gusto mo sabihin. Mamo, Mama, kung sino man yung may kaugnayan kay Senator Legarda dito, inaano kayo mama-epal mo kayo. Yun ang sinasabi mo eh.
8: Wala akong sinabing ganun.
7: Parang yun ang sinasabi mo.
6: Yung tula na yun, makikita nyo yan sa Kenon Road.
8: Ah, makikita mo rin yan dati sa South Luzon Expressway.
6: Meron yun. Para habang umaakit ka ng Kenon Road, nababasa mo yan.
8: May caller tayo.
6: Okay, may caller tayo para sa Living Pile Legal. Hello, magandang hapon po. Hello. Nandito na po si Attorney. Ano po ang tanong nila?
9: Magandang hapon po, Attorney.
7: Magandang hapon po. Ano mo po ang mapaglilingkod ng aming programa po sa inyo po?
9: Ay, tatanong ko lang po sana, Attorney.
7: Sige
9: po. Tungkol po sa... Kasi ako isang security guard.
7: Opo, sige po. Ano nangyari po?
9: Ngayon po, kung halimbawa po sa... Kami po ay tinanggal ito sa isang kumpanya na aming pinaglilingkuran sa ngayon.
7: Mm. Pag sinabi pa kumpanya pinaglilingkuran, yung agency ang nagtanggal sa inyo o yun mismong kumpanya na kung saan kayo nakadetail?

0: basta-basta po yung kontrata, since na halimbawa palban kami,
1: ah, may makukuha po ba kami? Okay. Tapos na yung kontrata doon sa kumpanya mismo?
0: Apo-apo. May makukuha po ba kami separation fee, attorney?
1: Ganito po yun, sir. Nasa general rule kasi, ang employer nyo po talaga dyan ay yung pong security agency. Oo, kasi ang nangyayari diyan, pumasok kayo doon sa tinatawag na job contracting service. Kung sa general rule, I would assume kompleto ang mga papeles, but I assume may papeles naman ito, may mga certification at accreditation na ito. Yung pong lumalabas na pinagtatrabahuhan yung security agency, yun po ang employer ninyo. Tapos kayo po ay inilalagak lamang na sa mga kumpanya na kung saan ay customer noong security agency na pinaglilingkuran nyo. Halimbawa, ako ay galing sa isang security agency, ako ay dilagay sa isang kumpanya para maging security guard. O pag natapos ang kontrata ko doon, ako po'y babalik dapat sa aking mother unit sa security agency at kayo'y hahanapan naman po kung saan kayo pwedeng ilagay uli. O yung po, as a general rule, ha, yung pong kumpanya, hindi po sila liable na magbigay na separation pay sa inyo sapagkat sila po ay hindi ninyo talaga employer. Maliban na lamang, if you can make an issue out of it, palabasin nyo na instead of job contracting, it's labor contracting. Ano ibig sabihin ng labor contracting? Lumalabas na ginamit lang nila yung security agency, pero ang may control sa trabaho ninyo, ang talagang nagsasabi sa inyo ng mga dapat gawin, hindi ba? Naka-payroll talaga kayo, doon talaga doon sa kumpanya na yon. So, that could be a different story, but you have to allege that. But as a general rule po, hindi kayo makakahingi ho talaga ng separation pay, sapagkat hindi naman ho kayo empleyado ng kumpanya na pinaglikuran nyo sapagkat babalik kayo palagi doon sa security agency nyo. Malinaw po?
0: Apo. Pero sa halimbawa po, sir, sa agency may makukuha po kami.
1: Tinagal ka na ba ng agency?
0: Apo, kung halimbawa, kasi papalitan ko ang agency po eh.
1: Dapat hindi ka tatagalin ng agency kasi nga isa sa mga pananagutan nila, ililipat ka lang dapat palagi. Diba? At kung ikaw naman ay kailangan tanggalin dahil nalulugay yung security agency, may karampatan ka dapat pabuya doon na separation pay. Dahil hindi mo naman, normally may mga ganung proseso. Pero kadalasan ang ginagawa, inililipat ka lang dapat. Malinaw po?
0: Apo, malinaw. Okay. Salamat po.
1: Maraming salamat po, opo.
2: Alright, thank you very much. At ingat po kayo.
1: Ingat
2: mga
1: po kayo.
2: Jaguars. Mm, mga jaguars yan eh.
1: Kasi, kaya ba siya jaguars? Kasi guardia.
2: Guardia,
1: no?
2: Oo. Di ba masakakatakot jaguar, di ba? Kaysa sa guardia, security guardia. Alright. Okay, eto naman susunod na na katanungan. Sabi dito, Attorney Edward Chico.
1: Oh, yes.
2: Oy,
1: kumpleto. Oo naman. Wow.
2: Ang problema ko ay ang kapitbahay ko na nag-encroach sa lupa ko ng 100 square meters. Mm.
3: Ay, nasagot na natin to. Oo, last, hindi ko siya na-update. I'm so
1: parang
3: sorry.
1: Parang last week pa yan eh. Oo.
3: Na kailan ba to?
1: Sorry po, nasagot na yan.
3: Eto, sabi nito, ako ha, babasahin ko. Verbatim po mga kabatas ha.
2: Sige nga.
1: Ibig sabihin word for word.
3: Attorney, tulungan sa dule. Kung tagal na, na taon, sabi nila sa dule. Mula lang 2022 ang taon 2025 year. Tulungan nila. Mula 1999 to 2021 year, tulungan nila. Tutulungan nila.
2: Daming tulungan, ha?
1: Well, siguro, hindi, sagutin natin. Legitimate question pa din yan.
3: Tama naman, okay. Tama naman.
1: Ang unang-unang gagawin nyo po, pumunta kayo sa Lunita. kasi, paglakad kayo na konti, malapit na doon yung dule. Hindi, totoo, malapit na doon dule. Ngayon, pag wala nangyari sa dule,
3: hindi,
1: totoo, pupunta kayo sa Inilarsi.
3: Seryoso.
1: Ay, pero joke lang po yan. Hindi po kami, hindi po namin pinagtatawanan yung mga accent.
3: Ay, hindi.
1: Po.
3: No.
1: Hindi ko lang kasi maintindihan. Eh, siyempre, hindi ko maintindihan. Hindi yung sagot ko, hindi rin maintindihan.
3: Pala din.
1: Ay, pabihira na yan.
3: Let's attempt.
1: Hindi, may tanong talaga. Sige. Anong nangyari po punta sila sa dole?
3: Hindi. Attorney, hindi tinulungan sa dole.
1: Ang nangyari po punta sila ng dole, ang problema, yun, kasi ganito po yun eh, pag pumunta ka sa dole, may mediation na effort yan eh. Pagbabatiin kayo, pagkakasunduin. Anong nangyari, walang nangyari. Mm-hmm. Ano ngayon ang tanong niya?
3: Paano daw ang gagawin? Kasi sa ano to, sa Dole, sa Ipil, Zamboanga, okay. Sibugay.
1: Pagka ganoon, pumunta na ho kayo doon sa NLRC, sa National Labor Relations Commission. Kasi pwede na kayong magsampa ng kaso. I would assume, baka illegal dismissal yan.
3: Kasi sa Dole, yung pag-aayusin ka sana.
1: Kasi ang ang Dole, wala sila jurisdiction sa employer-employee relationship eh. Ang merong adjudication NLRC. Dyan ay
3: NLRC.
1: Sorry, NLRC.
2: Oh, ayun.
1: Nakaintindihan din naman pala.
2: Diretso na sa NLRC.
3: Sabi naman dito, Attorney Erico dyan, Attorney Edward Chico, tanong ko lang po kung pwede din po ako magsampa ng kaso kahit naunahan na po ako.
1: Well, pwede naman. Pwede lang, baka talo ka. kahit sino naman pwede magsampa ng kaso. Hindi ba? But actually po, hindi totoo yun na pagka naunahan ka, hindi ka pwede magsampa ng kaso. Siyempre, pwede kang mag-counter. Ngayon, sa bandang uli, ang importante, sino may ebidensya na mas mabigat, sino yung mas paniniwalaan, sino yung makakapagsabi na ako talaga ang agrabyado at wala akong kasalanan, eh yun ang mananaigan. Kadalasan kinakonsolidate na yung kaso na yan. So, halimbawa, ganito, this is how you do it, hindi ba? Kung kasong civil yan, sinampahan ka niya ng kaso, hindi ba? So, pag sumagot ka doon, pwede ka nang mag-counter doon. Sabihin, lahat ng mga, ano nga tawag doon? Anong tawag ka doon?
2: Yung...
3: Ano yun?
1: Hindi, yung kapag ka sumagot ka, tapos may counter ka rin, na hinihingi ka rin. Anyway, nawala lang sa isip ko. Nagla-law school ka, alam mo yan eh. Hindi. Para kailangan pong mag-aral talaga.
2: Correct.
3: Hindi pala siya graduate.
1: Ayun na nga eh. Dapat hindi sumagot.
3: Sobra naman si
1: Rico.
3: Alam mo?
1: Ano yan? Biro lang ni Jericho.
2: Sanayan sa ganyan.
1: Ano tawag doon? Hindi, ganun talaga sa law. Hindi, ano tawag doon? Yung counter something.
3: Counter of... Count?
1: Hindi. Lalo hindi mo alam. Mabarunan ka na naman eh.
3: Hindi ako magado.
1: Hindi, ang point ko lang, kung civil case yan, di ba magpa-file siya ng petition or complaint niya?
2: Complaint.
1: Pag nag-file siya ng petition niya, pagka sumagot ka, in the same answer, yung mga counter na hinihingi mo, ay pwede mo rin ilagay. Nakalimutan ko lang po yung tawag, pero mamaya pag naalala ko.
2: Correct.
1: So, pwede mo na ilagay doon. Mm. Pagka naman criminal case, halimbawa, sinabahan ka ng kasong criminal sa fiskalya, di ba, for determination of probable cause, pwede ka rin pumunta sa fiskalya, magsampa ka rin ng counter na kaso mo. So, ang mangyayari dyan kadalasan, pag nag-hearing, pag-iisahin na lang yan, i-consolidate.
2: Okay,
1: because they arise from the same cause of action, complaint of as a felony, except na magkaiba lang kayo ng version.
2: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pwede palagi. Ayan.
2: Nakalimutan ko talaga yung terminology.
3: Okay na.
2: Nakakahiya tuloy sa instructor ko.
3: Oo nga. Crush mo po. Crush niya yung teacher
1: hindi.
3: Niya.
1: Hindi. Yung crush niya yung teacher niya sa commercial law. Sino nga yung sa corporation?
3: Lagot ka kayo,
1: ano
3: Dayan. Hi, Dayan.
1: Ang sinasabi naman niya eh.
2: Si Attorney Danny.
1: Ano ang pili na Attorney Danny?
2: Attorney Danny makatulad.
1: Makatulad.
3: Okay.
1: Wala siyang katulad.
2: Wala kang katulad.
3: Uy, mga kabataan, every Tuesday po ng hapon, 4 o'clock yan, samahan niyo po kami sa Basta Batas Online Edition. Kasama po namin ang mga abogado ng Insani Think, sila Attorney Alex Erese.
1: Baka pwede natin i-invite si Attorney Makatulad. Sa tanong tingin mo ni Jericho.
3: I-invite na nga namin dati, kinikilig si Rico dyan.
2: Hindi ako kinilig, ninervyous ako lumang bakit.
3: Bakit?
2: Pinag-recite ako, di ba?
3: Oo hindi, loyal po yan si Rico kay Dayan.
1: Sabi niya lang, maganda daw kasi talaga itong si Attorney Makatulad.
3: Totoo naman. Sila Attorney Art Asuncion, sila Attorney Jigs Primicias, at saka sila Don
1: Attorney Don Victorio, Attorney Charlie Pascual.
3: Uy, hindi siya nag-ano ah.
1: Eh, paano nga yung sa Charlie Pascual, siya yung nag-notary sa 18 Marines.
3: Attorney Charlie, shout out. Tsaka sana si Attorney Argel, no?
1: Pwede si Attorney Argel.
3: Aliw din yun. Lalo na pag mga lupa ang issue sa mga magsasaka. O, Rico John Ferrer.
2: Alright, mga kabatas, hindi nyo alam, ibasta batas nyo. Mag-text po sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 o magpadala ng mensahe sa Facebook, Messenger, TikTok o sa aming YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, and welcome back sa mga nagmimerienda ho dyan. Magandang hapon. Ito na ho ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. Ihanda na po yung mga cellphone dahil itetext po ang aming ang inyong kasagutan sa ating pong helpline 0939-431-1244. Itext din po sa amin ang inyong pangalan, address, ang inyong cellphone number at ang kasagutan para po sa ating katanungan. Ang ating question ay ang mga heinous crimes ba ay dapat dinidinig sa lupon ng barangay? Ulitin ko, ang mga kasong heinous crimes ba ay dinidinig sa lupon ng barangay? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede? O letter C, depende kay CAP? Yan, i-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cell phone number at ang inyong pong kasagutan sa 0939-431-1244. Mamaya pong hapon, abangan dahil ipopost po namin kung sino po ang nanalo ngayong araw na ito. Ayan, alright, so Pero may mga sumasagot din talaga, no? Na, ano, no?
3: Teka, ito kasi si Ato, isa. Nag-show kami, ha? Napaka-unprofessional niya.
1: May mababagay.
3: Uy, wag, ayoko niyan. Ano ba na to? Uy, bago magtapos ang ating programa ngayong hapon na to, I just want to particularly shout out po, kasi nakalimutan ko previous sa episodes natin. Pasensya na po kayo na natabunan kasi. Hindi naman.
1: Para last week lang.
3: Talaga. Sabi po, yan, ilalagay ko dito yan para makita niya. Ayan. Sabi po niya dito.
1: Wow, Batas Helpline.
3: Diba? Si Texter 7107. Mm-hmm. Ang sabi niya, siya ay taga Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Mm-hmm. Here's what he said. Mm-hmm. Ang ganda ng program niyo po, ma'am, malaman na tungkol sa batas. Mm-hmm. Tapos tatawa ka pa, o, diba?
2: Nagkatingin na kami ni Atty. Georgie kung narinig namin malaman.
1: Hindi ako napatingin sa'yo. Dinadamay mo ako. Bakit tayo nagkatinginan sa malaman?
3: Extra na nga eh.
2: May inihintay ako.
1: Wala. Apa, tahimik lang talaga ako.
3: Patunay lang po yan ang basta batas talaga.
1: Ay, malaman.
3: Ay, meron po talaga kaming ginagawang tama. Uy, from ano nga ba yan? As far as Ilocos Norte. Up to South.
2: Negros Oriental.
3: Hindi, South as in Mindanao, Zamboanga.
1: Para pala tayong Itbulaga. Na mapapanood rin sa Channel 5.
3: So, paalala lang po, kung meron po kayong tanong or meron kayong gustong maintindihan sa batas, pwedeng-pwede po ang basta batas na labitan. Ang paliwanag po ni Attorney Edward Chico, napakalinaw. 0939-431-1244 o kaya sa aming social media pages, pwede niyo po kaming ma-reach. Rico John Ferrer.
2: Alright, so mga kabatas, isa na naman pong malaman at makwelang paghimay sa isyo at batas. Ang ating natunghayan, lagi po tatandaan na hindi po dahilan ng paghimangmang sa batas para ito ay labagin, alamin ito. Dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
1: At syempre po, no, ito si Attorney Edward Chico na laging nagsasabi na maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Alam mo, minsan naiiyak ako eh kasi okay. Hindi ko kalain na abot tayo sa ganitong sitwasyon na marami tayong natutulungan tao.
2: Oh.
1: Alam nyo, hindi importante ang bayad. Ang importante dito yung may natulungan ka, di ba?
2: Yes.
1: Sabi ko nga, sa totoo lang po, may mga lumalapit sa akin para magkaroon ng mga programa na nagawin ko. Mm. Sabi ko, pwede kong gawin yan, wag lang po legal advice na related. Kasi pagka ganun po, hindi ko talaga iiwan ng basta-bata. Sabi ko nga, kaya sabi ko sa inyo kanina, kahit malaki yung bayad, di ba? Pero wag lang sobrang laki. Siyempre pag sobrang laki, siyempre iba na yun. Sorry na, di ba?
3: Grabe ka.
1: Pero but nonetheless po, Bruce, direct gusto ko sa, nakaano lang sa akin
3: sa yung picture. Lang,
1: sa akin lang muna, papaalam ako. So muli po, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, ano? At kung may katanungan kayo, wag ho kayong mahihiyang magtanong kasi po, kami ay handa po laging magbigay ng didin payong legal. Ngayon naman po, eto na yung malaman. Ikaw kasi yan eh. Hindi ko naisip yan. Ikaw nagsabi niyan eh.
3: Pag po ako pumayat, mga kabatas, abangan nyo. But anyways, maraming pong salamat sa inyong suporta. Palagi po namin pinapaalala kung may tama purihin, kung may mali punahin. This is Jen Galvez. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
4: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management and airing broadcast stations.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
6: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tengco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tengco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Renal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Feel the rhythm of love with Afternoon Music Field of Love Songs.
4: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Feel the rhythm of love with Afternoon Music Field of Love Songs.
7: Afternoon Big Sound.
8: Afternoon Big Sound.
6: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: asawa. At saka naalis po yung nararamdaman po niya. Uminom po ako ng maganda na po yung aking pag-iihi.
1: Magmadali.
2: Bumili na ng Marksi Ascorbic Acid Plus Zinc
1: sa pinakamalapit na butika
2: at drugstore
1: dito sa ating lugar.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Hear the beating of a heart.
6: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
7: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
6: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard. First Prize, XRM 125DS. Second Prize, Weave RSX. All in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
7: Alabog 12,
6: Centro East, Alacapa,
7: Centro 1, Lasal,
6: Centro East, Ballesteros,
7: Centro 2, Sanchez Mina,
6: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026 per DTI Free Trade Permit Number 2-03-10 Series of 2025 Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
0: The best of the best music. Big Sound FM.

0: 100.5. Big Sound. Big Sound. Earl Brown. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa

0: atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
1: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
0: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago araw po po Kuya Boy sa umaga.
5: Opo.
4: Yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bedside, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Appliances, think of S&J.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, yung nasakit tibagi, agala.

0: ground.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular, at dalimang nga B-vitamins na nga nangatotilibel, tulong para ti nerve repair kan protection, kadwa anti-ustong nga jetak kan ehersisyo. Vanular, kagigdan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.
6: Afternoon Big Mix.
8: For something

0: 100.5 Big Sound. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Kaya na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Afternoon Big Mix. Right here on 100.5
6: Big

0: frown.
1: The time is 5:45 in the afternoon. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
2: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins na nga nangato ti level, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-ustong nga jet tap kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Singer Singing Diva sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
4: Nangangailangan ng pangpuhunan,
3: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
4: Nag-iipon sa kinabukasan,
3: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
4: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
3: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
5: The best of the best music. Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: Ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
5: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: kalusugan.
1: Mabibilina ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ay, yun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos panganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos,
4: tama.
3: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins lang nga nga tutilidel, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: No na imas tirugi, sulit ti hindi.
3: Agpaiso, Red Horse Beer. Naimas,
5: hatin sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo na amoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
7: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
6: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: FM.
1: The time is 6:45 in the evening. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
2: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato ti level, tunong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jet kan ehersisyo. Venular, kagidan dagiti pang maintenance para ti panaggaraw.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex.

0: Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me! Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10. Napag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Best of the best music. In Tagaytay City, this is 100.5 Big Sound FM.
4: Big Sound FM.
5: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Hear the beating of a heart.
5: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
6: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo.
5: Sa Grand Draw on March 26, 2026, Grand Prize, Winner X, Standard, First Prize, XRM 125DS, Second Prize, Weave RSX, all in tax-free, plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Punuti Deluxe, Alaksan FR. Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Renal.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: If you think you're gonna miss this show, no, not that.
7: Sunday Madness.
6: This is what I'm talking about.
7: Sundays will never be the same again.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, di ko tatay.
4: 4 na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: If you think you're gonna miss this show, no, not that.
6: Sunday Madness.
5: This is what I'm talking about.
6: Sundays will never be the same again.

0: Sound.
1: Ang oras ay alas 7.30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
3: Naka-relax ko man?

sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!